Hallo Lakut, Lade Bogatung, Salam, Gisiman, Kulang Bainala, Lamitin Lucy, Ulum IP, Lamitin Lug, August 4, 2026, Uwangokati, Yung Alisana, Bepic Jamie, Jamie, Kayoti Lugo. Tunga Sutia Sitaman, CBC Kunit, Kalunit, Nala Kautigilus, CBC, Kyotok to me, Lak. Tamani kalun ni kajan at tiwing nga lula ng yokso at tiyak to ni sakin na to pinasaros yun yung nga ni Temi ilo kami Temi ito at pituin na ukipok pao ngay lumakopi ko pala alit tweet pisi yus si makataw kayo na kami gamat to pao nga pit kikutang na ilo pero pala yung kululang may yuit pao nga kam na ito api kayo ilak na mituin na tiyak to kiwala kitang mute nunabik kalunan ilunalan na kato api wadu kikital mida kalun ni miyot ay ngay ula kutiak kasimana 925 kong kasun niya ni tabani kay nang nila mitiluta kaya matamani nagadyang ula kaya matusak sa usiyo ng ula kasi ang pinasa ko siya nung wana kikang ipasakikang naulongat kaya zibidi nung nakula tusang nila miya butapong nga 1939 mita kaya kato yung kutinakpat kanyili ulog sa maningin na ito ni Kartil Lugong. Ang malutaman na makso katang na makso tita katang na ngila tawa na kamang ito ang itawak. Taman na atok taong na katama may piw yu taal nilo ano nga liyo sa yung matatiging ito ni ngila ano nga liyo kasi ka upang mata na may pituin na ako tweet. Tamas mumisa na ito ni Kartil yun ay aralota. Ang matawak asibang niyo misa na kanuji ko sutiya kaya kanong may tawa ni kujuang may kinakayaw yuk kahit itiyak tila ko ni pito katusang na akilo di ko ila ka mula pipalayo sa king ujaw tano kay pat tana kayo sa halotok pipalayo lakakatang na akilo ni hello lako good morning and welcome to Kulikan CBC North Radio 1 as we brought

0: The Tragically Hip, a national celebration, a defining cultural moment. Relive the experience of an extraordinary night as CBC re-airs the 10th anniversary of the Tragically Hip's hometown show in Kingston, Ontario. Commercial free. Saturday, August 22nd at 7 p.m., 7:30 in Newfoundland on CBC and CBC Jam.
1: Onno sila votaro jami nuo yanak to makong nang luni mina katang luni lo onang nakang nak to 4 oksok to minuo yanak to onang nakang nak to 6 korlok to minuo yanak to onang nakang nak to 7 kog jami nuo yanak to makong nang luni kalito ina kaya to ano kang nak to niging mitwani mo tika katang lugo onang nakang nak to 15 kang aswarog jami nuo yanak to makong nang luni kalito ina kaya to ano kang nak to niging mitwani mo tika katang lugo ikulak padler ni onang nakang nak to 16 tasyo yang minuo yanak to makong nang luni kalito ina kaya to ano kang nak to niging mitwani mi 40 mo tika katang lugo ikulak padler ni onang nakang nak to 12 au parang minuo yanak to makong nang luni kalito ina kaya to taksa katang luni lo ano kang nak to niging mitwani mi 40 mo tika katang lugo ikulak padler ni onang nakang nak to 12 kang yung minuo yanak to makong nang luni kalang nak sugiyaw yo ano kang nak to niging mitwani mi 40 mo tika katang lugo ikulak padler ni onang nakang nak to 10 takwa tawasilan nak tikunin na rotak tawasimayo.

0: kua rumata. Tei meinga yo rumata tei kua. Tapa uti donde kahuyama yahala yo alugama. Inna suyo tapa naati paimio. Kanu chumanga isa kayo naksiya lugiyako. Ammaru tainna. Jai pichi nyunga. Nipinga tusang ni chappamman. Uwatini. Ini yang semangat cuni malu usua bayar logo kata usi suna upa tay majingan yang tay majingan nomor tak ajuilda tay kalu dami cuni nato amalulu kasi kangen cium yo nak balu tay ngetau tak bawa tak talu kemeja kata ngutin ilu ilang ilu nunak kata jemang ilu tak tilu tay kuah. Ambala ko le wimmiu tai ko ta pau te talu wimmiu ka inu wa mu fu mu chummiu sallumiu sallumiu atu kwali
1: e
0: tai ko tu ja yu ta pau te ra ta ka ta ko ki ngam mi ki no miu ta ma ko ta ku la ku mu la ya ru ye ki ni ngi lu tu la su la ra ti ku lu tai me nga yu la nu na la no ga ga ma nu na ka te ani tukisi ni masih umum mega mak, kau tu awam yang pakai bahat tapun tak ada orang kaki tahu lumi, kena tu awam ani yang bahat tapun, kau atam yang aku yang bahat tapun, am kaki tahu tapun, kasih ulang wicok, jadi view. Nunanga tama ko no nei how you are ya ya we ke taina ye video nunanga ni ko to ke ta we tai ko ki to halu tu mi na tau tai ko tu ja ma ta lu wi fi to kai ke ke a to ko ni ni pat am ta van no tu mi ka na to lu mi tama ni dai ba mu ni ku ya ko kamani ya takamani ya tuluyuani tai matau manguma tilugu mayor nikula ku menyadu camon kal suga galu kinna ku tai mecuna tau mata tama ku na tu sama ya halai ku dulu ku itinya lawan kali takku aku suka wa ya tulu ni itinya lawan tulu mata bung kainangun ni
1: Ya, kau yang nama atu ina yang nak kau kami apa sahun nak kau kilo, tahu betul.
0: Yang sangat cukup juga.
1: Ada nai.
0: Apa sahun maju hilang dia hatu nilo. Kalau kita kata mahu kena ulur lenga, cuk tuning, dia kalau ni cuk tuning, asyik mati kulup putak kekua, ijo nangani yang wicuk, kau ni malang ada kau ni malic, angutainya wicuk jatuh nongak punga, sulit lunga. Ila suri yang lama, anna uluanu, una kulitnya dia kiau nenga, dia kaya tuju aluman, lalu jangan mat, mesti tahu nenga, nasak sanga kulit tahu, taman panjang yang macam ni mungkin, buka hati atau alur lutik, tak kualu nak jumpa, amir kami atas dia tutik, tapi cuma saya mencurang kata, asyik tuju aluman dari taman ni. Cai malu alu angin yute alung ning tak kuningan sungi cuci uisu bayu alulat ati cutai kuwa isu maliuk ti tamatunga isu maliuk alit anna ulua amau siu singa luk panuk cumi tanna takuna luk palia luk mayu golomanna tai kuwa fufan tau banga kuwa apin miu jatai nanna tamangwa kajak talu mulau kuminang. Umu mengaku orang sangat waktu menyumbat. Tahu berkuali ko amau siapa tertutup. Aku ingin tutup kehilangan. Kejauh nak tahu mengandung ada ilua. Tutup ko kehilangan. Tahu tu yang waktu aku lihat tertutup tahu ni. Ek. Tama aku dengan tu. Pihak kakak kenuli. Piusi jaga ya Allah si jalan mata. Ukau si guruan lu. Tapi mengat. Kain nak hai.
1: Ay, aksyon nila. tana tusaw mang miyak akulok tayok tay man na tuktu kilangan ni atok talo ni
0: ang malungo panok chukit pa chukta ka makunga ang malo ay nga natiyo ko haluya nga ta at ifalunga niyo ngayong tay magayan ato na kami kami tay meri nga miman sa magkua tukisap tawel ni
1: akso
0: ano at yung piusing ni chatisaw takpata piusong
1: ila
2: Kuyen nami Debbie Amaru Jitaru Jitaru ang khatigi tek ta katamanna takano siglir suine ama utini tu sakkan na roma kakko amma tekwa o kausuk sak tangit kauji magovit o kare yun nak tutit ni bile run na yak patigit 3135 ','////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3: tau yak tu yak koko nak tak sami ublok ko kihen ni kunno kangat niglit tak sami dia hai tak simang ikalua maaw yak angat aw yak kunno aduk ta koko nao yay na ho kalua man taman na ujir nang ujir na lang may la kunno kangat niglit tak sami kito ka katsak tang iso ni luni unno ko ya ay tao yak te hublok ko oko na yaga lo akso ni oko na yaga lo kangat unno kangat niglik siya mayak takso ni ya ay tao yay nakto tan na takkete ni ha aw yag ila man na pinaho ako hilog ta makung na tuhut ipagkalog ta ublumag go aki nakso nilo makoy nakso ni nipaloy nakso ni nipalog yo at siya mayak talaw pindakaw yo ipagkak kalulo alaw mito kihani kihani nipalog at siya mayak takso ni kukalad ma kulian na mayak takso tig nunaliw iluan ni hanatay li lukta pinahawa ko hi lukta ko tiya hila lung niyak tugot tiya ay niyak niyak tao hi mayo kinalugak kiyo yutalik tut umiyak tuhut at tamaw nga nunalip din no abiktok hi maila nunali iluan ni tayaw talukin mata ilangit kau yi mayaw nak lak to tu ha mayaw yu area 6 ngone rap tau yo tau na ni kisak bio ungata ni amma aho e kaluga yo akian ni tau na ni tau no ngai la tau na ni tikit to kalau ma kinan luga me ani kun ni no na leo hilo no tikiratak to tai na kinan luga pitakiyaw na kinalaw po ami hulo. Magtak tulok sutik ay siktitaw tak mata. Tukot siya na mata inuit. Nalo nang itok. Hawyak. Tay mau na lihako mata kinalugay. Kinalugak to kaluagalok himang itok huli. Tama takripigya liha tagwani. Kinalugak utikyo mikaw. Na yung matamane kinalugaw ni liha yoit kanyak tinang miyunod kihani tayo na upin na law to tiyan na tamaw nga tikihuy to galawang mata tamaw nga loobig to haw mayat kanili kanilaw kunitay na kinalugaw area 6 nuvoani point Nanukatau yellow sumilu take an egg tavan ekaluga with me. Amma it pakaunga taniga ya maninga abaninga ekalumne Diane River nirakau yo. Nanukang nirakau long ming matavani. To how much need to makanapi yo long at the kau yo the kinak tamata. Kimatito yan the kinahood. Kamagiyo lift China home mata. Kihani. Mako taksuguli. Tinahoy taksugulu ni kai. Utin nga hao ya. Nanukak tao yak tu. Tamaw nga. Tamani. Agani. Saputi ligitse alaw mitugot. Itilo alaw mat. Itiluak talaw matagot. Makutang ni nga no. Kut siya may law mataagane. Sa putiliok daw tagaluang mata. Ikupcik ta may law matagulong ni kwan no. Kaya ay kanil may aktuklo ba kaya. Ukiak ka. Mayigalit pata. Takiyong niya tayo. Ni paloy na siya may kogat iti yun ay nakoming matang niyo lumiko dahil nasa puti liyong biyohoktok pingahon ni sa puti kayong mataan hitaman ni dahil makikatama ni kanitigayang ni ikalugak yun ni sa puti liyong tang mata kanila taman ni ama dapat ni kanit ikalung ni pingahutak sutik saputi tila tia may takhi mayuin saputi liriyak toga nagtaki hiyani agani ekaloyat tia lao mitigulu ni kulo alaw mat imakati ay kanikin nagelik tamatuman ni uke ka saputi liriyak nalihakap tayo la takit talag man takit talihak to agas no wale ila agas no lig may la umerdor mo tikitaw himay na no to good aw na halaw to ipakaw nga ta ni ukok tak beta ko ukak kak tau luk tak sutik pinahwa ko hiluk ta hanat tay lilo bakya magong ni tamani lok to ako niya tay na ukuliya huktok umerwa tay ko alo government tukat kuning nga tukati matitilaw sa tiinong ni July 21 mutindugo puwadluk sa ti aw naktalaw to mekanot ukaw hikagaktok sa ti atok kagaktok sa tiglo aw naktitaw talaw to to have the walk to take baloney how you may look to out luck to me illakalok to tamami katin matita long mata ublo ataw him at nanguvaloa kihene government to cut kohanak back him on matakino yane mami hagnan motoranga yut to ranga nektut ilin nang mulu kao yi hagnan mulu teko at tuwalog talaw to awlak titaw talaw to nila kito tigil suwit kanoy to may mamihang ng mo tuwa na yung may hakitit si kuyin mga ta kanoy to may ilin na ako tikanik takuhuwa ang mga ta ikayo ko taw na ito tako kinaw ye kanok at Timi taglo tilo ba katimaye kala taglo tilo ba te ano kay atik ko taulo tut ublo ataw higaya tuhak pitaw kani ko mang maglak tut ino tamatong mamikhanot kila miyo galo aktoklo kalak ti ya kanilaw kay babo itmabot tamani kanyat sinang ni kalak ti ya kanilaw migmat imak ki hene ani wanik me yotama ato ka yule kaptigo kanga luk datama ako ni olang itok leu galo ak tamatumane ah kaya ay kulukati malaw suti tamane katimatse alaw suti tamane amma pang nagtu tamane kiting ng mo tila ino e kiting uingit ni kiting na yaktu pingwang na yaktu kanya hak aw yatama kiwad lang niyo ino e kiting uingit ni pingwang titaw talaw mata nukak titaw law kami ngito yusu tita kwa ukiyok tak tuluk ta may kiting kitigig yung akalit tilugi Arctic Winter Games. Kaya nita na hakitaw himalang ming mat kinaw yung kapitaw sutik aw yak kitig titaw na yak to eh iglo ligaw din mi tagwane takkayo kitaya ni August 14 may 16 mo nung nalit kiwalang may ito inoy kitigutingin ni kitig titaw na ito iglo ligaw yung may tamane kangit sinang may ayong ilihak titaw taw yak to upto wak to na upto yung alaw sa may kinit talulaw to huli ilaw wak to may ayong ilihak taw yak sa tita ko iglo ligaw yung ilihak umak to August kita ni. Pulang di kulu tak ko iglo kami tak pani ikaluga ko yung ni. Tuti kau cemak so tiglo inang ni ano mami hang neng mo inu hekat cemak neng mo dan tak kiluk tak cemak July. Nikita kau yak suti ukiungi malik suwit amma ang nai amma angutin nai te katititaw tak suti katitak suti mamihang nang mo inuhi katsang nang mo kibalilog ta me tamaw nga tikititaw tau yak talaw matakang yak sinang me ino kalaw mahuli tay kanahipakak hanyo kaptigo ino kalong mahuli pilaga yuhuli ko tia a kibalag mo look tano ukoy ng alang man tia a piyari ko to ikota iglo kala kang mayo galo e nono ko gabamak ko panekain ng mo ko ikitago tao yun ni nokap tulo a ila nokawak to ni pilaga kaktak ni yun galwa kakutik ko kaya ni uko ni pulawik ko nang minya tamatami nga pilaga kay na lawak to amma tama huli July kaya ni uyakat takak di agni ko agago tama nagitit si yung mata hilami higad lutik amma tingwa di nutakkan nut kiti-kuti tingwak bi hitwak hitwak bi yuite ko mamaktoy luto niyo kaktaw yut himigay lo himigak kalo ama titak to kaktak suni dat titak to kalok suni ingat tulo tan nakatang nutigino kowe huhe atuk tau hok to agago tama amo hit tama matahan dat mi amo hilau hiak put han dat tak to kalau put no tamik uya kata no dunia hok to tama kowe anak tu yu tak to tama ublok agni ko ego ko uya kata kaya pitin na hok ta agago tama akte kaktan le magin mag makangat sinang kovena lo ako ni tegok pandai tu nang mata nami me ami hunghap pandai blutik lu tamane tan uyak tare aku te atok sugo tasak tu ame uyak tare nung mat tasak tu aluk tamo aku te kapsone handa ko ila tava ninga akte kapto aktik tak nakhiyak in makimalayanik tu tako unalok talaw ningin nun ubluit ilaaw yak unalok alaw pindugo tigulik sutiglo awk sutiglo kaya ni aktik tak tu amihut yoy mana eh tabatako alukin Karen tu hoga kay ilangin kanyang sinang may
2: Koyan na mi dana pe valya yura kikave.
3: Ma ibilo mana.
2: Surinu na ring ni te pe valya yura kini kine gatta tamane karung ni karuk do termit tiki gatjarmit amaro iglu di gatjungmit pe valya yura kini roma kovit o kara yun na tutit 867-979-6123 Isabel mo o kago marutit. Overuni 979-6146. Dan nariayo suyu kutarok tok akagu kasangnut ikpiak jung miu sayak aika atagot tiak arwa miu dorok tok. Akagu no 28 nut ayo suyu rok semaningat. Pilugu apik sukta yun naksilaw mat innau ng monok kangarang mat. Debi u yukuru apik suktil lu niuk. Tunga suktil au melavo.
1: Apik suru malawaki ayo riksu iyo miksano. Piga o takakaon nak pikina ang mga akpi ama namang muta ang mga akpi.
4: Ayga ate wittengo yung ah. Ikpa yung ni Artic Bay Mew taksaya wadda nga. Adwa miso nga agawo na.
1: 28 December
4: 28 Taken it to the Kakawunga took Shabim down in it, basement and it, a tiny. Kissing a guy on a 15 no kind, on a tiny rabbing it, but I also you can say, Maniko Sapunga, Pigatang or Roka Kissing a lay reader. I also you can say, I'm I also you want to town a good dunga 2015 no quarter 11. Akan ilapan ek, tika ni dagi katah sunga.
1: Hey, isu malak si mabil kanu tiku aktarok tulute ayor suy yokuyar kabe kanu ikpigus malak si mabe.
4: Angin isu yar malak si mayunga kanu. Arwa malak si maniko gama between ng malak sunga katyan ako yutarong ni. Koyila seven nikogama narang in nikoarang mo in nang ni eman na koyila seven nikoarang lo ni kisitin na kis ano tin na akak sa masugal ng mata ang ingit siya lo sa mga ayon siya no tinga sunok ka at jiging ito no Roger Brickstein na ilaw do ni ayo suyi ni piyo yung mga mga maapagaya orok si maniko yung akate makakatang ni kurlong ama Andrew at agotaro ayo suyi ni mo isamang ite makarapit lang ayo suyi at tuwango kami ako sa kami adawa mo inuigo inong nuko piksa titine ang man o kawjaw kama ino kataw yon niyo gamatay ka na kadyaka yung alagay akutok sabi. Tay mga lima kadyaka yung alagay akutok sabi. Tay ko nga kataw do nga. Piksakit di yaki kami kasi to ving nilok tulot ino yung alagay akutok sabi. Andrew, atau kita tahu kalau yang malu agarung itu segera segera kena elak kanan mangan kanan itu mangan. Kalau kung mangan, terbang ingat itu seninga makau tidak semalu ninga agak kaji ingat itu tidak seninga agak kutinggal ninga makau tidak semalu ninga ikhiki jadi ajar sejauh nak semua piye orang mangan pilih tidak semalu ni. Nah makau ada kapten yang ada ke. Ajar suji lelak semak lewa. Saya semangat pijit ingat apa itu dengan kanun mak kapte gizi. So kata mak semar waktu arorak tengah. Ajar turut semar waktu arorak amale. Ajar turut jutik okau sahul tuwe. Okau sini. Saya menerima tapi okau lek tapi uya uya dengan tapi putih lelak semak lewa. Isemagilaw semagarwaka kila ayoko siyi ayong nakayangit yung matakisen taba ayoko siyi po uban na tiwing nilo ang nikumon teman na isemakatulog semagama sana uban nun nakjo ang miyutiko nun nakjo ilo iloan itikulong ni kamatao at yung kataw nakso nga at doktoro semangit tinigo at doktoro semangning ima ayoko siyi teko kadunale ayon sujud data apakah kapak semaniku detik dekwa akan ingin nasuja dalam tengah itu malakama ikwa ke ida aku nitai manau dengan kau lemah merdeka orang tanur dekya saya mana apa kerja orang singa paksing itu malakai nama ikwa ke dekwa ini apa sokat tengitnya rutinya kan apa sokat tak tengai kung lang may ang ilalang kama, asila kung ang ngotin daw at kayaong may kama ayos siya mapiyo yung mga ama. Ang ingit siya ko kasi daw upre ako nakdungal at daw kama piyo yung koro ko yung may kusok daw ko yung lakse mga masor daw kusok daw yung titan. Ilo at koro may kapian ang ingit koro ko yung may kusok de ko yung koro lakse mga makap kasi gutig lakse maya ko unokto lakse mga mata ayos siyo ng mga kadalo na ato to kawin mga ilasak po nga tukisik kang ilakarot lak po nga o kamin yung ilasak po nga kang utadarot lak po nga ilan na ang nakang ilakse matlak po nga tamakwa ko royaro lakse mga mata kasi ni semane uktora unak tungal at kamatiu yukulong na kayo kako ilaw sa mga masaylit yam nakdami kapya nako yung itikulong ni ten na pigya katigigya at ilaw sa mga baka ang ako tigilok siguro
1: wa so kama kama nakturin nakatagal yun tayman na ito si maraktilyo ko tayman na ito si maraktilyo ta ayaw ka suyero kami.
4: Egalo. Ilan na ang nakangilo ato araw gama kapensur. Ito yung kutin niglo ka yung mga ngilo araw so nga. So ka, kisi na kautamak siyo ti ikka nagliw si mayuni. O kaya mak, nginay na o yakapilo ako si manikugaro ako so nga. Ilapik ako sara ako si magata. Tukse ako ang ilan na wala kaya kakasuto natin kuya tamahan. Piko yaw yung niglo. Piya kaya kakasuman na ilan na wala kakasuto. Piko ya kaumnok sa uro kaya wakaturin natin kuya. May kisuro kita ilan may kaya kakasuto. Ito yung kutulukin niyo tapwa. Ila tayo mga kakasuto. Natin kuya ngungin ni nga ni. Tayo mga nakitin ni. Natin kuya kaniw lakitin ni man na. Ilisak pagsutaw kapilok. Titaw rok si may kurugat taman na. Taman na ito rok si mga ma. Taman na to at yak taman. Ilin na ka. Duk si man ako gito ako yung ilin na lata rok si mga ito arul nga. Ito yung kutilagan yung miksano. Ayaw si yung miksano. Iman na pigyak titaw rok si may nga. Kasi anong nung mo ito na ito mo ikiyok. Taro nga kaya yung mga katulog doon. Kamanak tuwalo katak si Maniko.
1: Wow. Aso araw. Ilaaran na katulog si Mayo. So kaya ma. Amaro so kaya ma. Tiliyawag sa tinu na rin no aaw lakat to kuya ulute. Ayaw rin siya yak to kuya ulute.
4: At ila ayaw rin siya dito ngurang si maniko ka makalunago no nani kalunano nani niya tumin ayaw rin siya yun niya tumitaw na ni teman na itutuang ni ko ka mainok takat kaning ita suna ayaw rin siya ko yung mit arwa na kalunano ila taw na ni no nani ito kang itya magayro si mang maapoksu apoksok dik sa kang itya magayro kung ano kado na tutulro tukisi may narog dunga sa katangin ninyo aksun nakjuan aksun may yawa wano kisi ni ilinya wajer brick kung ano kaya ilinya takatjuan mang ina kang katigit lang nga iba katigit lang nga ilinya tayo yawa yawa brick lang nga hindi yung katigit lang yung miglo ano lo aron ningin ni iman na taysa ma ikayoktok siya kara wilak siya manito bitsak pa nga ama tuan tumon Wycliffe College mo nang sila tuksak bitin na iti ila utong nimik sana nung nakakak si may yun nung tayko nung kati mayakto kataw katok doon na relax si magama kisa nipigay si masuwi kapil yung inugtutuan nga ram ni kumulli Aji korang itu nga, saya ingin nenar datang nak tu, arwah ingin nenar datang nak tu, mungkin tu orang orang kama, aje nu nu nering nu nu kuyau kuyuk tu nga, kau tu jauh lah si mangit tu nga.
1: Hey, asu si ulur pang ulur ti inu ulur ti ayo suyu si mavitau nene arwah me kaldu nanu nangane.
4: Eh, tena. Amen tegong nang korang si mayangan nena si ulur pateng orang si manikur sakong inung nu. Inung ni ayo suyu nang mon isurit ilin niya tuan niyo lulutik taon ni tuan tumi ay ni sibulok pang ulaw siyang napo kasi ni taon na niingin nang niya tumi taon na niingin nang niya tumo akit daw si marak si man niingin ma nunang ano utok doon ni uya kaya kang niya nangap daw si marak si man ikunok doon ni ama ano ito siya ilin niya rak si man ikunok sa kibong isulit dito ni Trump tumi kasi nagtaw inu-inu nang ano no rak si man niyam ni ano uwang nga di sibulok pa ang rak si man jutigi nagtaw si mabong kadlo na ano nang ano inay nang niya tumo ayo sui euro ni taon ni inu euro ni day man na kadlo na ano nalimatingin ni sibulok tango si managaktaw jutigi si mayakagotan na.
1: Hey, upin na. Upin na yuti. Inalang ni tava tukserving me ayokak suyo katarok pitaw na ni arwa me.
4: St. Margaret's Anglican Church Anglican ko tukserving ni St. Margaret's me at the kastor ni ten na Montreal Road tawa ni Montreal Road vane ngon nagaktaw tawa yu me. Inui ten vane nun na rakuter doa tena inungni inigiyaw na pango katak si mat ila iglo ka bim na pango yo ay kanyarwa me
1: naso isuriti wala na kabili kanokli isu makatali laupi tamatumambik sa ano
4: kuya rejutik ka unok doarin amesok Jua kali sebelum tahun itu, kami kau lihat dua semak tak punya ikhlas tak tak jua kali semagama karya usina kali semanikur dunga kau itu tahu tak semanikur dunga ila kau itu tahu balik jua semanikur dunga ini usung me kisah kanopiteli jaga kerja minang me esemagi jurnal senior me makua kali atau semanikur kilak si mag ayos si yun sa si malong nikotid lang sa magkapiu yun ni ikayog ay kam ni ino katimon sa magkatak kan lang si magkin amar kuya rin si magyaro kita kaya ka ino katin ng kisya ni ikayog taon lang sa bunga sordo ta sordo lang kan ino kaya ang itiyak wan na korong ayaw ng itam makiksunga ayaw tukta tiap sunga katam nino kayo si tiap si masuri at sakaw bunga taykor ang kakangit ko ay aksuro tulo tayko nang aksuro kayo si tita tao kano tiap si makaw gama anak tunulo aksuro tunulo tayko nang ikayok tao na suktugaro ano uban nang ikayok at takzak si mayuaro katam matatamak ba ang iyuaro ni oya de jitigi sema jaksaga de kawak kasay manangin makiksuni lune o kawjongin na nakataksunga ro upigiya yaksunga ro eman aksual piu yimi pitita sema nangin say manangin makikto kuya de lo amni kum piu yualong ni pitita sema gatta
1: wa so kalma kingulak pa me apelidoge kisu kisu migli tay mangani ikaw manak para si mavio aturo si maye ayo rexu yir tilute
4: kisu tama nak to ano patak si maniko katang man ayo rexu yir nyom iloane uban ni ayo kiro agaro gama tiksya ka gama ilong yung tiksya so nga tiksya katang niko gama sukan ma kalau nanti tu lo kau yang mengilu aksung aku, kau tu kisah mengilu aksung ini tu tuang winai naga tangan aku guna ilu apa nu katemabing ilu ane nama rumah katemajak tu kau ngata ini tu tuang winai naga tangan dan ayam nak datang aku kau orang malu uban nu kisah tu kisah ni aku ikut tau ni aku tama-tama ikting nanginga tak kisah kata aku amma ayo suyi ko rugi la kata ta batan na king ul lakta no kata to kalen me atili makko khlune afa gono talle ma onga ta no ruk titen na ayo suyi ko kata matai suma ikayok da kata ta rugi banga kaduna ti tu garo suni kate malanga ta tuki si metteng teng kawi ya nga me kaduna ti tu okakkan nok paksuni atjiging itangane tuki si naksi ya sini emang ni dia orang tamu ni kanu, sama ko, sama nak tuar tu kisah ni, anu ni cuma tu, ikhijak sini tigo, sama nak kalut tuar kat tak ni kanu, ane bing milo pura gas tengah pura gerang ama, dek ni tengah ama ane aku nun, dek ko nang, kalau jauh waktunya okaw jodjak pagsungon tuk siya katigil lang at ilang ikamang nakdumipita kanya nakatirang mata. Kama nakdwaro katay nak ilagan kama nakalag tayo na nakatak siguro katakto.
1: Wow, so kalma. Apek ko tiksak ka isurin mata kanorle o kakkan na rumawi uvaro ni tavawote rumaguwilo ni atuin na uwilo ni.
4: Kaya si kanit kaya si yung kakanak pan inyo anong mi kaluna na ila inyo inyong nipitakat ilaw kang na makawura ikayok ti giyan na wikatakaw yaka o kalamak yung lutiglo yung nasuk titi yung lutiglo katimakatikatirok takka takimako anigo kangatik kayo kaya si titi yon niyo na karong titi inok titi kisa ni to sa titi yimi inok takat katang ilaw kang nama kaya si titi tao pataman na tiyo yuaro kaya karong ma tiyo ma tayo to kisa katigi katang niko sakto to kaya aming ma taman na kaya si inak tiyo kaya karong kaya tiyo kaya ulo nilo nakto arong ni amiso ni okaw tiyo katang si magarong ma kayu sin na kuyaw garaksin taman na tuksya ko tiyaw katalong may guni sakit to kalang may yuwarong may yung kayu sin na kuyaw garaksin po nga rin
1: akso nila kuya na may atwin na yung nakdoy no kagawi apekso kong naklugilo
4: ilang ipitip ta kuya na may pagi
1: tabaw ote
4: okay
2: kuya na may Debbie Amaru Aika Arman ang utiyaruk o ni kaktuag ni araming mat. No takaw ni kilaw si mayang minik o ni kaktuag tilugo. Tungasok tilaw milabo.
5: nga aman ang utiyala ko. Tamahan sa lilang niyo tao lang. Dahil mga awlay waliyaran na kanin. Tugligay ka niyo dyan ang miyo ko loko sa dunyaktag ko. Tamahan ilan ang napinikan niya akinakin niya ba niya. Inulil ako tumunyo kama 1933 mo tigligo. November sa day may okot. Inaloy na atatag ko kakpalak sa malunay November uwang mo tigligo. Inuyo ko niyo na kahit lunay. Kahit taan nali inaubigit katigo inaubigit inaubigit itaw yung ulap November sa day may pigiyak si malunay. Dahil mga awray waliyaya lilak sa mga maylap. Tawan eh. Talagpin natin ni tibia ni tawan. Ila iti maring ni tahan eh. Iti jawak yung meso ta. Nung takatwa mo yakso nga ro, takwag lo. Ang ayok kaka ila twa ka yakso eh. Ila twa ka yung saw ning takarwa ko takwa akakukka. Nuli akil nung takakang itiluso li awray ikarwa hagso eh. Ako ang lapan niyo ko. Ang dadama ipilot ako tingin niyo. Tagbang at iglo ka pala ako at talila. Tagbang at iglo ilawanin natin may tamang isibit-suwit ako nung atoksyong nun. Isibit-suwit ako ipilotayin. Tamak ko ni nga natyo. Aksak ko kulungin niyo. Takana nuku tinni tukuri ang nalungwa kuru waktu taik kwa. Tamak kuni ngakin merak tungwa kisima gluwi taak kwe piutat. Suku saktu arau waktu ngwa kisim kisim waktu arau waktu ngwa au dari sang megama. Tai malu. Tai kanelin nak tu yak suka taak kwa say nau yak tu yak suka suli. Ata ata ga pang nak tok ubla ku kau mak pelia ada kata hati luwa ko tok na mengau ni atur lu ni ke am nau dai sang minagu. Inna lu kea ta ku sai ni wak tu guna miki ya mini. Itu pak tua ra umi gama ilau yu mak kau ga ku ma ila wa ka lau ga umi gama ilau yu mak lu ku. Ata ata ga pang nak man. Ika yok ta lu wik ta ga kaya sumitiyar tunga sunamit tiyo yak siyang naksang na yak tapin nito kaya sumitiyak sum ilaw na yak tuwaro ura kama so ila pang nanit tuwaro atatagar utagba magkuneng aagla ako tigarang ni ano ka aksumadyo maglangit tungaraw niya ukuun na saksi maglangit tungaraw niya pang nanit tuwaro ganun. Ata-ataga o kasi yung araw mayo. Imnag-agyak, naksang nakaw yung buhay kong mago. Ay kaalaglago na kamang iglumin. Dahil mo na ito ang mga dagbahan na agyak maitli si yung araw yung atak kamang itak tuma, ito ako yung mga tuma. Agyak, makinakaraka mananasin ito araw na kailung ang itagba. Agyak, takatuyakan nilu tamahan at igutuin namin. Nanasing min nama anit laki kong atay ma atataga na akong nga sinagbalin na sila kaya gilin nga tawadok karo ako manaw kung umayak sa niyo yung iti ang may kama ilaw yung may ukuro ako at tuwin na kutiyan na kami rin eh kasi tuwin na kaya kalang na kami sinagba agayang na ayat ako yung siyo ko na tayo maitala ako si magiro. Tawon ni palok si mga tayo awla di galong matay na ilaw yung maniyaro ba awla ilaw ako tigildo ko matamani mani palok si tayo akago kapsilo na kano lo tigildo ko amisura tuksaw na yung mata tamani upang ngakot. Upang nga si Oktuara ko sa Bukutamani, inaubibin na kinakaktakan ni Tamani. Mani-manak may tuksaw yugin niyo yugin. Upang nga ka niyo ulak tiliw, natsikapiyuan niyo ulak tiliw. Ina nga ka, tagba na kablo na taling niyo taulak si Mangman. Kau main sungguh dengan kami. Kupun ngaku katilang ada umas tuaro wak pada umin mata. Nah si ilau yuma juaro wak makai agar wak semua na umila ata ata gaul datu ina kebok leka wak. Angang ma tiga yuk tak ulu bila wak semua mang pilih agar ulu yak pada wak semua mang ayah kaya jua. Angang ma tak semua kaya jua ngurak tu. Ilau yuma juaro kau guru akil juga, tahu bakal lau kerana laptop dia agak lama kami open nak ni, ini kalem man. Angang mak, kimi mana pinga suna kimi rapi suninga, temanan kamu cakar aku tu tak keluar nama ni man. Kamu tinggal aku tu ni pas mengambil juga, taruh kengila. Pinga suna kimi rapi suninga malik cakap taruh kita si mengimbanga. Ada tiga nak suna ubah. Isu ilah tidak kata orang ramai malik tidak orang agak cemning angal tak bawa semua kemat angang malik tak tidak harus dah semua mang tinggal semua sembilan lah semua tinggal sembilan ni takkan orang malik tak harus dah tahu kekalah biru tu ilah aku ini nak kukai jangan itu tahu nang kekalah tu tu nak kino mo kibiyaran ng mga kami, kimuksi mga maligtumin, takuyuwaraw na kami. Nukka na siya na. Taka nung maligtaraw ko na kakakubiyaran at tiyara ko mayok. At ata ka pekatwini ako at siya nga ilakulo kimuksi makiglunga. Maligtam na ako na mga kakama. Isi mayuwaraw ko na kaglungas. Tak boleh tu. Saya mahu berakhir dunia. Tubuh ringit tuar mungkin dah. Akau witing tuar mungkin. Akau sekarang ayuma. Dalam kuah oleh dijawar tak. Tahu nanti China, Asia ni orang sih doang kita ngan dah cuma. Kamu cepat binar mak. Tahu nanti orang di China tu jangan yang berlayu. Alih jiwing mesti terukaya. Ali jibin mesti tu dah berlalu, orang nak kaya kami tu kaya. Anggai nak, tak mangak tu ni, tak bung ubat tinu, aku sah pelak si orang mac. Kalau macam, ada kalau anak kalau tak aku awal je tu aku tiak suwi, tak aku ada dah kekukang kuat paniku. Nuli aku nu tak akan turut dulu suwi. Taiku alu naya bina garuak kemakku. Taiku alu juga garuak alu ilah. Nang minat jangan tak kena yaksa itu nak tak. Tiga orang garuak kau waktu dulu kau waktu ni nak pelak. Taiku nu tak akan dulu alu ilah garuak alu. Anggaknya takkan nunga. Tak bengah semen nunga gil katini mana kablu nak terima. Tiki pada aku semang mata aku nga ungam mugi alak nikigia kakam sakit kua ngai atarak ku katak kua angaga tamang ngasun ay tiki cokul tiki minman kena kua ga cakat lakpala tumanya mojok niyo tikun ni ngani ku ni usyaw ni kisiyani tamak ku ni ngay lag angiyokurung ni noos paper ni kataw tumi. Saya kuat tidak awak maksud makruh yang terlalu kemekuan taku minakalo yak tuaro ko lang mutila asit sakak para umin matali taku minak tuaro ko lang taku nakwakat taksubi ima taan na iglubot iglubot ang nako nilok ako maot ang nako nilok naliyan iglubot niya yung mga naawla yung may araw niya kao mayo araw ko lang nga makulli nang upinakan ikumayo ko lang sa nakwaga kasukso niya taakulo yak tuaro ko lang tawag ko na kao mo yung araw na kaktatinig. Suli atula ako tinagin. Tuktukulong may atili kawasin mo ang mayama. Dahil na lo, kukupa ako lamin na maunga ako tayo yung mag toksyong ni pami tamani at toktalin niyo mag awag ka nga may dahan kao sa tukulong wala ako siyang magkukupa ako tukulong ako. Tak cuma tuh turun atau dia turun mah, tapi nak nak sok nak orang datang mikiru aksi mar dan nak matak pinang mayok aksi ni, angang mah nak pakai mail dari dunia, pasti orang nak tahu waktu tu ni kuah hilangin nak pakai nak kau tiruli, itu dunia udah bikung aku kupakan angang mayok orang udah bunga. Kilo ang mga nang ililong niyo sa mga kapatidaro ito lang ako sa mga mga nga taan na awal at ito ang kapatidaro ito. Ilaw yung manay narong may unik ka kasi may karo ang mga nga li. Ilaw yung manay, ilaw yung manay, hindi ko araw wala ko kamay lahat. Ang mataw na ni, tunak mayo ni manay siya umingatin ni. Tahun ini sudah ikhwa ada gana, dah ikhwa mila siapa ngawinikunikhwa dah aku anak tak kuku siapa ngangila dah aku anak tak kuku ada winikuran angiyuaro dua perang memiyo berdayongannya awet tiarang memiyo. Wanita yang nak beli usuk tu ada orang semua mata aku nak takut ada tapi ni masih apa ngah? Tapi aku awak aku umi atung ni usi orang mata karena waktu letak dalam ni kian umi ibu tu kian nasi pun ada kau tu baru kian ajiin ni tak kalau orang ngah tuku waktu orang ni jauh orang tak kasih ni tanah. Tak suah kalau tak bawa aku mungai juga aku mutu ini angin aku rukun ni yang ayah tak tahu ini ucap yang baru ada mahu saya ni muka tu ada gelar orang ayah bersih orang ni waktu tu kan aku tak mahu nak bersih orang waktu tu kan aku anak orang ada gelar tiga kata orang ni tahu sahwi tak tu tahu kan ima aku tak siwah orang siwang megama ima orang aku udah jauh aku guna ko malungay sumayong magarulak mo yung anana malik siya lagtaro yung mga anana ipiratilo at talak sumang mayaro katay ka na ilaw yung manikwaro mo imago na mga nagda siyo araw ka malik siya itiyak to kaya karulak sumo dahil nga itak pala ako sumang ibunga uwan ni piyong nagsagulog ko lang ma nukang atlak pala ibunga ilaan ni. Tapi mak, aku tidak guru ke aku, kangen aku dah tidak guru ke aku dengan aku. Ada untuk siapa nak siang mata kena ni sudah. Ilau yang makar aku mak, ilau yang main nasung aku mak, ilau ikir naun nerman. Angin dia tu tak guru lagi kembali. Angin saya gua dah kau mak, ilau yang arah aku tu mak. Ilau kini mianak siak yang nerwan ini tengah tu ni. Tapi masih pengabina. Nabi Yusuf tu ada orang mana yang nauan ni? Anak lelaki yang anak tu kelakat lapang mik, lau mik mang abang yang nak perak si mabal daya ngah. Tiada kerja lagi yang mang ada cuma siapa ngabinya? Tidak ada untuk siapa rangan ilau, tapi ilau kerja lagi waktu ngah. Orang lelaki yang nak mianak yang tu nak sune ilau waktu benar. Aw nak cipta kerjaan ada buat nak pilih waktu tu dunia yang tu tanah tu itu yang kedua orang tanah natti dia aku nang wakana lo wane nak le na me anak

Jungasu witsi, dutta vimmin alto si, tääli on kovunga. Ullo mei aippangannik. Au jäljikut. For 2026 mutillo, sikhik ngoyalo. Sri jo fain ngoi laptuk. Hai, dungasu witsi. Ullo mei naalalanga javut. Pina soa go siula o yumi. Makivikut. Makivikut. Atuinnao valliani reila o yumata. Suli takua. Himme yaktavini simayuit kinao yet tu sakte se gotiu tsuni kinao ye go aitu tu la langali lao yu raminik suli pineso ago siu lao yu mi aitu tu ikila ni mutok aitu tu tigi yao si lao yuit takon ko kinao ye himme yaktavini simayuit ilangillo tamani inuunne simayuto hauga loksuti kingovangit syli aittu dotsela yu kiinao yatsanik himmi yaktaviniu simayunik syli takkoa ikka magoditta siangutsuni November 23 ngo tillo 2024 ngo yumik ilan yung itu uto genga simayumi kainksu yoami takko tusaksaulanga yuit makivikut uha kala tillogit himme yaktaveniu simayu miksanik suli kavamakkut kainksuyoa milau yugamik uha langa yuit hiella napaluk kainksuyoa sivuluk te hotinga ammalo makivikuni pisimayuit angayukha hotiga yotsuni pita atami ammalo angayukha ngata tungalia atami tilio alaku ammalo makiviku kiinarili kajinga yayi porti uha tillogit himmi yaktaviniu simayui mitsani 2024 ngo tillugu. Suli uhalima hati harasoangin natunga makivikunik manna upalu mayupalu vallei mimmata hika kaina jia haksutilu pinastinginnik. Suli tusakseula agaloksunga. Ahai. Ammalo tusakseula ngamayu Akpik Jam 1996 ngulok simayu. Tannau na aupalumiu. Sami saluak siak, nitjau siak tilogu tusak saulang ngayok. Ammalo, William Dagunak, ammalo Ki Lausong. Takua, pingwa mi tilogu, Akpik Jam 1996 ko tilogu tusak saulang ngayok. Ahay, takua takka tusak saulang ngayuit, ulumi. Uku alisilin niya tikku hawi sa kaintang yun na samuling ngayinu na biminu na siya pumilo. Imailing ngayuigok. Kutjo ape me onno sen voi vallu langa na kakta me jok su jo kan la langa na kakta ustilo kallu tun na ga hak su tilu go ana kun ne asvin lo se hen ni tu mik 20 mit 40 mut su ngon limbik o ko ne hak lo tilo 11 sani kilo me lo su jo i langa na kakta me jo onno sa no voi vallu silu dik kallu tun na ga hak su tilu go tat se palle langa na kakta ustilo onno sa ano kun ne asuin lo, sikhin niu lo, oan niu lo, akun ni ngani 20 mit 40 mut suungu nilimik, ano kin nga lo, sakin niya nangaktaw suni. Sikhin niu lo, ni iu lo, akun ni ngani 30 mit 50 mut suungu nilimik. Okko ni nga lo 9. Umirok bilo nobu ya langa nangaktaw mayugok, suyo kala langa nangaktaw stilo, unno sa, kalot rin nga hak sutilo gok. Ano kun ni asuin lo, sikhin niu lo, oan niu lo, akun ni ngani 20 mit suungu nilimik, sakin niya nangaktaw Sulu anu kenga. Sihin niulu nik yulu. Aku ninga ni 30 mit 50 mut. Sungu ni dembik. Oko ni haklu tilugok. Tien. Inuk jomilu. Nubu yulangan rakta meyugok. Suyu kalalangan rakta ustilu unnu sa. Kallu tu nare haksu tilugok. Anu kun nea ustilu. Sihin niulu oan niulu. Aku ninga ni 20 mit 40 mut. Sungu ni dembik. Sakin niya ni rakta ustilu anu kenga. Sihin niulu nik yulu. Aku ninga ni 30 mit 50 mut. Sungu ni limbik. Oko ni haklo tilo. Tien. Pupang ni tumilo. Nubu yalang nakakta umi yugok. Sugu yu kalahat talo tilok. Ano kun niya stilo. Sihin niulu oan niulu. Aku ninga ni 30 mit 50 mut. Sungu ni limbik. Oko ni haklo tilo gok. 11. Ako libin milo. Nubu yalang nakakta umi yugok. Sugu yu kalahat talo tilok. Ano kun niya stilo, sikhin niulu, oan niulu, aku ninga ni 30 mit 50 mut, sungu ni dimmik. Oko ni haklo tilo, 11. Ibu yibin milo, nubu yabalo langan ngaktaw mayigok, sugu yulikan langan ngaktaw stilo unnu sa.
ano kun niya sun lo 1 new lo kabanga ni lo kuninga ni 30 meet 50 mut sungun ni lembik ko ne haklo ti lo 11 sallo ni lo no bi wallo lang na ta mi yugok sugu yuli kan lang lang na ta sti lo no sa ano kun niya sti lo 1 new lo kabanga ni lo kuninga ni 30 meet 50 mut sungun ni lembik ko ne ngalo 10 min niya sunigok kayang suya miraclean lake millo mini kala lang ang nagaktaw may yugok tat si palya lang ang nagaktaw sa tilon no sa ano kung niya suin lo kabanga niyo lo oan niyo lo ako ni nga ni 20 meet 40 mo sungo ni limig huko ni haklo tilo 7 huwag tamil lo mini kala lang ang nagaktaw may yugok tat si kala lang ang nagaktaw sa tilon no sa ano kung niya suin lo kabanga ni tumig 20 meet 40 mo sungo ni limig huko ni nga lugok 7 kang sumilo no buya lang ang nagtaw may yugok, tatsikala lang ang nagtaw stilo no sa, ano kung niya stilo, kabangan ito mik, 20 mi, sungol ni limik. O kuning alo, 7 min niya sunigok. Aw palang milo, tasiyoyok milo, no buya kala lang ang nagtaw may yugok, tatsikala lang ang nagtaw stilo no sa, o kuning hatikin niya stilo, 7 kutwa milo tamani nubuye kalalang ang nagaktaw may yugok, nubuye liumilang ang nagaktaw stilun nusa, tat si kalalang ang nagaktaw stilugok. O kuni bulo 8 minya suni. Kayang sol twa milo suguyo lang ang nagaktaw may yugok, mini lutilunik, nubuye balo silutik, tat si kalalang ang nagaktaw stilun nusa, o kuni hak lutilo 9. Dunat siya bumilo abani na inimik, suguyo kalalang ang nagaktaw may yugok, tat siligin niya sunilo, hindi ka lagi ito akpat unusa. Ano kung niya sunilo, ni iulo, kabangan niulo, ako ni nga ni 20 meet 40 mut, sungo nilimik, ano kung alo, sa kanya nakaktaw suni, ni iulo, ato ang niulo, ako ni nga ni 20 meet 40 mut, sungo nilimik. O kuning alo, 10. Hope tayo milo, sugu yulang ang nakaktaw may yugok, nubuya balo silutik, tat siligay lang ang nakaktaw sunilo unusa. Ano kung niya suin lo, oan niyo lo, kabangan niyo lo, ako ni nga ni 20 meet 40 mo tsungo nilimik, ano kung alo, sakin niya nakaktaw suni ni iyo lo, ato ang niyo lo, ako ni nga ni 20 meet 40 mo tsungo nilimik, ako ni nga lo, 12. Postville, makkubin milo, suguyo, gilang ang nakaktaw may yugok, nubuya balo silutik, tatsikala lang ang nakaktaw silugok, ano kung niya suin lo, oan niyo lo, kabangan niyo lo, ako ni nga ni 20 meet 40 mo tsungo nilimik, ako ni haklo tilugok, 12. Takwa takwa sil niya tiko hawi sa kaintang yun na simuling a yuit. Nun na bimmi. Nun at siya bumbilo. Ahay, man na nitsalo tatit singwalaw kan niya siribo nga. Ingi yuk to singwalaw kan niya siribo nga. Tanaw na. Laina tulawak. Dait sumani aluk.

0: Hi, mananalo si Kaibuhut. Arctic Jam 1996 ngulak si Mayumik. Lanaw na opal miyok sa mi sa luak siyak. Nityaw siyak tilogo tusak sa si miyok. Dan na lupin ko rin sa tuwago ni. Tusak sa ulang miyok William Daguna amalo ki Lauzon. Pingwa mo tilogo. Tusak sa ulang miyuit.
1: Takwa king uliyo lang alak miyot. Sa mi sa luak siyak opal miyok ikayok taul ni. Timiusi ivik kunut, timan laban kunut takwa tungos tilaw lavut. Our next performer will be Sami Saluaksiak from Alpaluk. He'll be supported by Tim and the band, so let's give him a nice hand of applause. Nagumik.

0: Sami Salwaksiak au palumio. Patitaria lalauka. Okay, kayu sibugut takwatu salanga simiyabut tamani miung hatibut. Okay. Our next group are fellow Kujuamir, William Taguna, Guy Lozon, Dave Birch. Takwatunga stilau lavut. Please give them a big hand.
1: Yeah, na kong big. Tama ik pagsak ka ng asa ng ingil ako sa tinik bigya ako sa kalaw niya at how's that? Good? Yeah. Tait si Marip Tait si Marip sabi ni Kujo alung may tilutap at atagay na ito ang birthday ko ni Vinyang no tila ito ang birthday ko no ang palawak si Mang Mad 1960s at ok tila ko pikan na kay laong matik ito ang birthday lo tayo kanay kujo ang alog may ayok tuy wala ang mat ay maka ilang ino itamat yung mga kawin mayut tayo mata sa galawa na nagalo ito ang kunne tila git luis ang kunne tila git tayo na ito ang pinagtusako ilawak si Mang Mad imngi usak mig kalu na ito alawak to mig Pisang mik, agu timik nak tu ayu mik. Time na tata matigup luniu ka nipi tusak na kay kami yung ang kau kami inuk tijulak tilawak si mang mago man na lutusama palagat tigusu sa nagluka maglata ing isawang mago at tata mau kau sa kilawak tingin ni alalawak tingin ni atok sunip ito ang may pitsuni at tata mnurman na hingang na alagap tigusu.

ublok kut tu saya accept tu hak hau ne nak mikmat ubanga sama ekos ukakti ne aku nga ublumi August 4 magwang utid lugu takai kerb na lau mangat tam na ikpakahanang gilaw kapta hilalubig jualaw suni tamani kibandami ublumi tu hak yang nak mejubut kanu itu nak mangat hilalagay ikut nalaw tsak tangit hilat tuhak na paglug talo tagbani ublumi tuhak haw na ak tutusayag sakut dahil ma nipilaw kiman ni ko two lines dahil mautalaw kimang mata ilagi nutaw walaw kimang mata nipilaw taw himan ni ko mik namoyak taw law kimang ni waw kako luamot tuhak ayak na ak tuguublumi amataw ilagi law tabut tuhak kau na ribok tau tuhak na tak lu dalu tunga hut se agit si tu sak samik tuhatin luhe

ilak tri me kange hat me tamari ki vallag me uvam de iyo gem magama ai gak ta la oxo ganutani takpi nama hule unga hik tunu ta okale mag no luga kanu pivil galo agama akhor nermot hivulak pa mik nipi mik tuhalau kalu ta unika mik tuhak Tuhago minak tumi tuhager na agapta tam na Charlie Pride. Imgatilugo tuhane akabun. Charlie Pride gong itok panigunak.

Charlie Panigunak, him got till Lugo, him gave hang it, a talk to Lauk Dominic, him gave help a lauk one, new verving me out by any Hanata Lauk, him a Ningani Ekauma Galoa Rivarato. He lagged him up, give a little, he lung it, he la lay couldn't arc tow him a yut, cow her alone arakit. Time he will look by me, kival illa give a lamela, tuck he look his own. Hilalu yai nakmat arveni unuk dipalulokitu in nangnaksuni takilak tau yai naksuni tau ano ringa wang neublu kanang neublu akun ningani northeast 20 mo tikit taktok niglin unang ninga 9 akaguhuli te nipaluk tarluni takilak tau yai nangnaak ublakut Kangir Sinek, a matiker arzoak, tia a tauta kilik tau yak tarsuni, a nipalulau patsuni, no kartau yaksuni, pige kanir tarsuni, a noringalu kanang nirsuni, through the moot tikit tartok, 9 mik unar nilik, a kagut tau ublakut, takir neak meyok, hilangalu, taiman na loki in neak meyok. Igluligarzumi unuk, taiman natau hilalu yarnak, takir tau yarlunit tau, kanang nirtok tau, 30 motikit tartok, unarninga 8, akago, hilalung nak mayok tau ubla kulu, takilik tau yarnak. Kamanituami, nipalugun nerayaro tamani 12 me unuk, nuvialokin nartok, Kanang nektut tau 30 mutikit tarluni. Unang ninga 9. Akago ni palulukin ni akmayok. Kanang nerluni huli 30 mutikit tarluni. Salimi unnuk nubuyalukin ni akto. Unnuglu nubuyage kanang ni akto. Ni palulukin ni akmayo unnuk tau makulukin ni ak. Kanang nektut tau 30 mit 50 mutikit tarluni. Unang ninga 8. Kau patau taiman na hilat sa ulo alang imiyok tau kanang naktuin nakluni anokitukan nakluni. Nau yani unuk alang na yaktok nuvjalokit taksuni taiman na tau unaluang itok makulukin nau yaktu ni palulukit tau yang na yaktu unuk. Nigiublu kanang niublu akun ningani southeast anokikang na yaktuni unang ninga 10. Waptinik unang na kau but makung ni gaglat. Kaupat nubuyan na akto makulukit taglo ni huli ublakun. Taman na nipalung na makung na ikaw mawiyak pagka tamay nituhatak na kugigak ko. Dahil ma nipimik tuhak nga ka nilaw kakluta. Dahil ko nipilok daw himan nikot tuhagi ang nakaptigo. Katsokimaw yagap tahuli nunaligiyapin ni tuhako ang nagibok tuhako ila ukawhi kakarangapi nunaligiyapin ni kanuili oktunik ihumagiyapin ni tuhako agibok tamang at kugardong mit talordoanit oksoktong mitawk tungahut sa agiti unali inuktok tok tawk Beatrice Hope, to haka lang niya kabut.

Ila taima ila le relau na migama ila le riku nun a kortau he majut dai kane qiter meuni ku gar jung me taima unnuk nu jabal le na to anore qarluni kanang ner to 20 mit 40 mut tikit tarluni unar nga 9 qaupat nu ya na to ammatau maqok khinare aqarna ariluni anore nga huli kanang nei me kanang ner mit anore qarna ar me jok talor joani taima mana nu ya yut maqok tau yak tok ni paluk tau yak suni no qak tau yak suni tau mana 8 mik unang ne li qaupat nu ya na ar me yut kanang ner lutik northeast 60 mik 40 mik 60 mut anore qak tang ne ar suni aqagu oqsoq tuni unnuk ni palugun ner ne maqugun ner ne aq maqo maqugun ner pat nu ya na ar tok kanang ner luni northeast 30 mik 50 mut tikit tang ne unang ne ngat 9 aqagu nu ya na ar evoq ammatau anore ar luni 40 mik 60 mut Kalau tuh unuk, nubu jabat leangin nau yak neak tok. Tapi kan itu unuk, makun makung neak mayok, nipalung neak. Kanang neak lu nitau 30 mit 50 mut, unang nenga 8. Kalau tu nubu jayok tau unuk, nipalung yak nea makuk paling yak nea uang neak lu ni 30 mut tikit tak lu ni unang nenga 6. Kau pat makung neak mayok, nipalung neak mayok tau. Tagbatako hilawut kitang meuni. Nipimik naitumik tuhayun nagapta ilagilaw tabut tuhakaw gyang na akmat. Tako kanganitaw bag tunik kaw di maya. Tuhakak tuyak tagama ay kaw majuyak tagama. Kuwegi yakajubunga tuhak nagak kanik. Ikak hagak kanik tuha hibang itam ng lunit ilagalung ba tuha tika nga nga tema ihumag kakiulang na mai tuha na ati siyumahal kibunga una nipi tuha lang labunay tagbawok Johnny Cash.

Ihre nugget kaya lo alo lo nga kawi mapkal kusim. Tapa tanga ya kat ketawa ni ay biling me atataga ni vaka kalang ni mat nula yung me atakak tumi ni vaka tak tumi inung mo. Angis ka tadbunga nunagirami nunangis ka ulutik. Ikaw tikhimaro alukun ngok ang isakao kami hikuk ko hikuk tak si maruk at atama na magsungagok nunaliyo sila nga di ang ayok sito lunga nutakao kama iyo magirapita kilo rang nagsunga at atama nuliasu ni kamagkwersu ko hikuk ko taablo aksu ni ang isakao ni haktok. Kokro tiblo anga watuak mengate kaktok tap suma anana suma kamuting nun nunaleo katigina haktarin niga tam na anana ga hikogo ablo kubigiran ni tuti bigiran ni hiko mumigi akalo amariglo anun pagkiniksugo tago na imangin na suni tapag angan nilo o atuwak ananagalo nunalin na suti uwangap tao katatama nunalin yung takti ilo akagawa niyo tupag kami ananaga unip kama taham nago atuwasan na nga hikutakang makitok imain na tamani tak kikik tami habsumani no nagirap ta ilani malegaling me tabani angayo katkel tabani mat malegal ko tal umyak mitakun ngaksu talo kiki man umyak tayo sumataw kuno tim umyak mga rakasu nino na mga kami kumbayang mito ni Rao Gama. Kumbayang ngaksungal. Mamayag ilugo o kumbayang alakap ko. Ano ilunga tama nga inoila mong ngaksunga. O kaya ksugo tam na o kumbayang. Ayagul o kaya ksugo ksuga. Pichaw gilaksugin. Amiga gilaksugin o kumbayang. Pukum mea tahap. Nandak mea matalu tayo ka angayo kaat ka tayo nga ni natiling me nunap jini. Ang uti ti tayo maan na iliok tao lunga kanao galak lunga bi utak kiro nilo tato ba ni nalung ni ani utak kiro ni utak kiro kakpa mata oko utak aksutig. Dato ba ni katawag ka maa. At atama ikatigi ba mo. Nalog tulot ako kanak doon. Tamawa kakinihan na kangata. Kaya tapo habi ilutig. Tuktun na hangak doon. Nalog doon. Kapihira ka kangat. Kapiraksang ko kangat. Tuktun tam na ang ura kangat. Ipigigyan nga nga may kitkapi ko na ka nga tagohan na kitnod na ka ulo nga buhay ko lang sungali. Tamo nga daw kakinahak pa mata dama nga inukak tumuwalok. Kakitay nila ulo di mani inuktam na kakinahak tumi kakitay di sila. Tahap ko at tagohan na ito tayo suma ni Nutakabil. At ataga ikalak katigi magtakigap ko. Ikatigi na kurap ko ang utito taan na ilok tigi lugo awla. Ikatigi magtakigap ko. Dahil man na bi jing meyang nagtawi hiyo reaktor kaya amigami. Ikatigi kumami mga